Yana kashua ni tura, knatam swing basakanti gon dal ni skangpa transmission na rim chak soa, sakanti na an prung nam. Dal hadagani kortok pulsini junjani kork tarik, soni bar prung. Aru ya stationani program lang kon asimang rachani sotbrik tam point gitam sa mitya medium wave. Bahasa sa rachani kolachik tam kilohertz ukna soinga. Dau na asimang dokpa junga hon, deli yun otat kba hindi kubur kok na sogen. Uni jolzol dokpunga bajio apsan stationani English kubur kok na sogen. Yan akashwani tura.

Yana kashua ni tura, somai da o prungnis Nicola Chiung aha, ariyo somai na simang Bollywood melody ko mata ni somai yo, dung tang tang Hindi film ni git rangko kna sogin. Skang po o na simang na hamdo hamari ek film ni, Udit Narayan aro Jaspinder Narula ni rungapa, ek chuma dedo git ko na simang na kap matangiya.

nak simang intiha film ni ham safar chaye gi ko khna swaha da nak simang na go film ni kunal ganja wala aro suzenir gpa so cool git ko ga matangia.

0: Ang ibimong ko, ang dedi chara ji moman mga. Ang akulkra kids kulo na pinga. Ang class 4 nga ha. Lesson mga. Kasan ang gijak ba bisa? Chi na amay ko daka, wega po ang pili. Chan chi kubo ang tangkang ko na achading dike. Chaong ja ndi uba chaong uba dan. Kasne kasne ka chok chuma. Jaku antika an.
1: Salni dunga samram dukka kengani dungo ba. Chumbu inga dongdup dongdup jaku bawang in ba. Rupnan ne kalirona dos krik ba gukko. Kenne bule kating ba gukchu gukal jepko.
0: Bitnang gupba jaksi jaksi ba be gupba gurangrang. Gucak tangsek kongtok dakka nito gupba gukrang. Takapa Jehova isol urang ko rakhya wajak samjak bolni bijak urang ko chae changa metela
2: nasiman kulkrak school to row for engpa angde de choraji momni phoidomngani ko khnaswa ha da joljol nasiman jenkin momni chasong talne achike trangko khnasogen kidrong arongwa chatnapcha rangnapcha Nabagin basako wasalrang aru achira masungtang.

Nasimang Jenkins momenni chasong tani achi ki drunk ko khna so ha taus khu ba ju ngah na simang delioni hindi ko bol ko khna so gen jo jo khu bunga ba ju absan station ni english ko bol ko khna so gen yena ka shwani tura

nasonak tamat na ha da jojon achimana training marak na gitang ko kamatang skhaing a gitong inga bm i nok anjang gi de basikhare namjajo aro tik tik ki awal de ye gitang ko da wonchen jojok nang skana

na si man training marak ni gitrang ko kinaso nagtaman na haro gitrang maksa na si manadun so man chasong ta gitrang ko gamatani sumayrang bayanon bo na ha tao chikan ko la chini chisa ba jina na si madali station ni watadpa bibere tini program rambak sa chisa ba jini chisa ba jimin chikan wala psa station watadpa hindi or english ko borang ko zozo kinaso nagtaman gen yan akashwani tura.

Naksimung benedik sang mana gitrang ko kinasun hak tamat na hat. Au jojo nak simang cirol sang mana gitrang ko kat matang ska inga gitrong inga mat gin magual na. Uwi kat sa cok mataro ant singa ro tobia. Ye gitrang ko ay da awan cung jojo nang ska na.

0: na si ma chiro sa mana gitrang ko khna sonak tam na haru gitrang mak sanai si mana do so ma cha song ta gitrang ko ka matani so ma yang bayaron bu na ha ta o so moi sal ni chi sa bajim ko la chiro ma gaban program na chang ni pas khana one mech crane program ba women's program na meri bat pa ni khata program mo na si ma meronin chi sang mani uni gi sikni khata rang ni ga man na kana ko da wan chang khnang na
1: rin ti sangma nga anga chura palsik them doba shi pharaw nyu a anga 1986 watchia anga matric ko madrasin school se a lege mina high secondary class 12 ko don bosco college se a lege mina government college to graduate wa anga jangi thanga o ki pa entrepreneurs ki pani kam kon kan askaro again school an kulinaska tawas ki pa ni kam ko khainga

Tak siman tivi sama negi trangkok na sonak tam ada haru gi trangbak sana simana don sumun sumai rambai yanon bo na ha tau chi ini baju na simang tele station ni watal pa ing hindi ko barang ko jojok na sonak tam angen yana kashmani tura.

Nak si man kami to sing song lesson ko gudra tik chik na sonak ta man ha da kena si man adun so mun so me ram bayan on bo na ha ndi ba si man san ni chik ni ko la chu ni atham ne ge tham ji me ko po na jail station ata ke pa vivid parajini program ram baksana up san station ata pa hindi or english ko bo ron ko dang dang tham so me ron kna sonak ta man gen yana kashmani tura.

Yan Akashvani Tura, Nasima Shilong Station got task kak ba chko rong kok nasona man ha. Da osomoy do paji mi chi bunga ha. Ya osomoy na simang na Vincent sang ma ni dolni. Isol na mitan gitan ko ta tinga, gitan inga. Angko nak ni dakbo, wai na ade sim sakbo. Isol ka sa jok ayaw. Aro o brang ka parang ri babelbo.

0: Plus F chin ko ninga chimoi.
1: Ye plus F ni gumen on tisa thanat naman gen ma.
0: Nama siama. Jin salon a chani rang ko chaon. BN ko lakat kepa, mangrakat kepa, aru chuong kepa vitamin rang dong jaon. Mandeni chanchiani ko bulgriata, aru BN bimang ko manu mata. Uni gumen sa chani rang ko brion. Plus F chin gnang kepa ko sa brevo. Uno vitamin aru iron gnang. BN bimang ko mangrakat na aruan. Seng baljoke rakhina gata chani bostu rang ko brion. Plus F ni chin gnang kepa ko sa brevo. Yako Commissionerate of Food Safety Meghalaya Shillong ni gata uyatenga.
2: Saksa artis ni gapa hindi film gitang ko watani semoyo nasimang Lata Mangeshkar ni gapa gitang ko kna sona maninga Madhumati film gitko nasimang kna sona manaha taom gapan gitko kna skagen wan Dil Apna or Preet Parai film ni Ajib Dasta heye

asimang saksa artis ni gapa hindi film gi dangko watani somoyo ta tha mo latta mangeshkar ni gapa gi dangko khna sona man ha ta dut sen chama nos ni baji min kla chon asimang Delhi station ko vivid bharti program ko khna soge uni chama no jol jol chet baji hindi ko barang ko chet baji mi po english ko barang ko asimang absan station ko khna again yan akashwani tura